ojumo money me gbogbo ti tin gbo ikoni alaru babika yi Radio 103.5 FM Eka Radio Nigeria ti ipinla Eko loni ojo 25 ninu osu kesan odun 2026 adupe lowo Olorun oba fun anu re fun anfani ore ofe ta rigba to fi ka wa kun awon alaye to je wipe ba se ji laaro yi agbe apa wa o se gbe agbe ese wa o se gbe atun le la enu wa atun le fi yin Olorun oba lugo ka bi o si Olorun ba se wa njade lo laago oni Olorun oba ko pa lo ati abo wa mo ki Olorun oba ko je alpha ati omega wa iyan ibere ati opin gbogbo ohun ta ba nse gbogbo ohun ta ba fe se gbogbo ohun ko ohun ta ba fe dawole ni oni eje ka ri pe a fi ti Olorun oba siwaju ki ohun gbogbo ta nfe ati leyi te ya gbadura ni koko ati ta gbadura ni gbangba Olorun oba ko fi esi ti o da you down at two hours. Oh, really? It's a boy, Lati, and I won't be maybe a one covering. It just yes, see. Good Women Choir. It says, Nibado, Ujumayo, Bumo Bubu Waluni. I talk on to be me, Omode, at a belaba, ten bummy, La Roy, Radio 103.5 FM. No, let him go our ni one hey. Ade kun le faju iwe GRA ikeja onigbongbo. Lawa tatin se gudugudu meje iya mefa. Mo an gba ladura wi pe bi a tin jade lo laaro toni atokunrin atobimi atawa to je wi pe night la se lana an da wi pada sile lagbara Olorun ba won ni fi aso wa tele oko dele o ayo ati alafia ta fi le sinu la ma ba a ni dele ba oko oko ani dele ba oku omo be la ni dele ba oku aya gbogbo ohun ti a wa nbere ti a ngbadura fun lowo Olorun ba ni oni Olorun ba yo se awa na je ka se jeje loni papa julo awon to ntaja awon to ntaja e je ka se jeje loni ka fi ife ka fi ba awon onibara wa ka fi ba won lo ati awon to je bi pe won mu shop ti wa won mu iso ti wa lagbara Olorun ba gbogbo adura ta gba ni aaro yi a o ni fi ibinu a o ni fi nkan ti o to nkan a ni fi gbadanu enyola bo sejo mo saliu luruko mi gaga bi ati man se ni ikoni yi leyin ti a ti mu awon mi wa fun yin lokan jo kan bayi e bi ago marun abo ba tin lu a o lo darapo mo eto wa eto yin turning points ojojumo na ni eto yi man de si ori afefe lati enu oluso agunton Femi Emmanuel. Turning point. Lati ago marun abo. Si ago mefa.

biago mefa ba ti nlu lomo oni kango eto wa eto yin eto kan gbogi ni kan ni radio 101.3.5 fm ta pe ni nje ti gbo ile ti se atupale awon iroyin e gbogbo bi awon iwe iroyin se ko jade patapata na ni a o ma ka fun wa ibi ti a o ti ni je ki ti yin o di si tori o sese ke ma ti gbo bo se nlo nile yi ati ni oke okun bi ago mefa ba ti lu si ago meje a o ma mu wa si eti gbo yin sugbon nisin e ko to di pe ago marun abo a o ma lu awon iroyin le ta fe mu wa papa julo awon koko to wa ni inu iroyin ohun e o ma mu wa si eti gbo yin bayi bi ago mefa ba ti wa lu e kun mere iroyin ohun e o lanfani lati do laaro tuni e mo nbo e je ki a tun gbo orin ele itori o dara bi a ba se jade lo ni oni enu le yan fi ko mi je enu wa yi ka fi so owo ibukun owo ase e wo ka fi so sira wa e ma gbagbe pe bi a ba se so sira wa orile ede wa Nigeria o dowo yin o dowo Olorun baba se ngbadura fura wa ka ma gbadura fun orile ede wa Nigeria so bi pe kin bo ba tin da fun orile ede wa Nigeria o ma da fun wa o bi ara ba tin to orile ede yi o ti dodo ki ara o tu wa fun ede yi e ma je ki apati o Nigeria ti ile wa ni ilu wa ni ibe la wa e o bi ibe ba de tin dara o dodo gbogbo ohun ti awa na ba nse yo ma lo si waju.

Bukumi Oluwa Shindara ni leyi eluko ile ori na ni o pe gege bi ati so wi pe a o mu awon koko to wa ni inu awon iroyin ta fe ka la oto ni a o mu wa si eti gbo yin bi ago mefa ba ti nlu e ma gbagbe a o mu ekun rere wa fun yin lagbon oselu osiwaju eto idibo gbogbogbo ti yo waye ni odun 20

0: ti popo sisin ayajo ayajo ojo ibi gbajugbaja nkan re ni King Sunny Ade en fun ti ayeye ogorin ojo ibi re ti o waye iyen ti be ni awon eyan jankan jankan papa julo ni agun oselu won ti fi atejise ku rire won ti fi sita lara won ti won ki gbajugbaja iku rire no ni ati wi en to ti fi gba kan wi je igba keji gobina ni ipinla Eko won wa ki King Sunny Ade bi pe won ku ayeye ojo ibi won 80th birthday
1: wole ma je pa won soso omo legbe mi bi with his mi ma jonia owo legbe mi ni with
0: ni ipinle Sokoto ijoba ipinle ohun won ti ta gbogbo awon ara ilu lodobo papa julo awon ti won je oluko ni ile eko atawon ti won ni ile eko yala ti ijoba ni abi ti aladani won ti ta won lodobo wi pe ki won sora to wi pe won ti kefin aisan kan ile to je wi pe olorun ba ko sanu won wa so fun gbogbo awon oluko wi pe ki won ma mojuto awon omo ni awon omo ile eko lasiko yi ati wi pe gbogbo awon ara adugbo na won ni oju dada ko fi sori o e je ki a fi oju sile dada olorun je ki aisan ti o gbogun aisan ti yo mu emi wa lo olorun je ki o kolu wa o ekun ga iroyin yi a o ma mu wa si eti gboyin bi ago mefa bati.

ni ipinle Eko wa nbi ile ejo giga won ti ababimi kan arakunrin be ni to je wi pe onisowo ni won ni owo titi latari wi pe won ni won ka awon ogun ti awon eniyan lo to je ayederu ti iye re nlo bi 1.5 million naira olorun ba ko sanu won ka mo lowo ni bayi o ti wa ni ile ejo giga ejo na o wa ni ile ejo giga to je gbogbo ohun ti ma se obi won ba se ma da ejo e a je ke gbo gbogbo ile na ni o wa ni inu iwe iroyin laaro toni ti a ma mu wa si etibo.

tibiti gbese na ni o fi sile Peter obi ti wa bo ta o ti wa soro o o ni ohun o fi gbese kankan sile koda gan owo tun se wa ni inu apo suwon ipinle anabua ko ohun to kuro nibe o wa ni ibite ba ti wa gbo gbogbo ile ti e so yi boya ti e ba di e bi ma je mi ni so e fi lede ke je ki gbogbo eniyan gbo ekun ara iroyin e a o mu wa fun yin bi akoko ba ti to laaro yi.

ti gan atupale awon iwe iroyin lati ede ko si ede yoruba to munadoko ilu mo ka ni wa ti toko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lowo lori eto wa ara ni o ta nitori e ta lo.

0: edugbe lohun a keregbe ko si ba keregbe se lo nje mo wi pe eh ko de ni ti agogo lenu ko si boye ni ohun lenu to be ni ko le ni ti agogo lenu elena ti wa ku ojumo ku ojumo ku ojumo mo o ni bi gbogbo ti e tin gbo ikoni alalubari yi Radio 113.5 FM ka Radio Nigeria ko ta wa ni 1A Adekunle Faju Iwe GRA Ike Onigbongbo Leko ibe lati se gudugudu meje ya ya Radio 1 eka Radio Nigeria ti ipinle Eko na ni ara ta e ka ro ma e ka ro ni gbogbo ti e tin gbo wa ojumo ire ojumo alafia igbega lo mo wa laaro tuni loni ojo kagbon ninu osu keje ninu osu keson odun 2020 ma dupe lowo olorun oba fa anu ti a bi gba to ra anu la bi gba o anu ati ile ofe ta fi wa laaye di wakati owo yi e ka ro e kan si eni ola abosede omo saliu loruko mi eto yi eto kan gbogi e o ta pe ni nje ti gbo to wo se ke mai ti gbo awon iroyin to nlo kaakiri ojojumo nile yi ati ni oke okun gele bo se wa ninu awon iwe iwo na ni a o ma je ke gbo laaro toni awon iwe iwo itaju mi emi ni kokko ni mo wa nbi o emi ni kokko ni mo bo de gege be to bi pe eye mi ki fi apa kan ko ati mi ati olukun mi ati iwe iwo yi punch wa ni waju mi iwe iwo yi the matrix wa ni mi daily post ti bako na daily post ti punch ohun na ni a o ma yin be laaro oni e ko ojumo le kan si
1: so but ba yo asi kari aye ala kan le bayin to sumari mo ki yin e ka aro kojumo kojumo kojumo mo ati bale gude sori eto laro yi nje ti gbo re o eyin o eto kan eto kan eto baba eto nikan ni radio 1103.5 fm atuti de o oye je atujo wa nkan fidile ka fidile nkan baba ba ti se nnu si nbi ke eyan mo gbe ti si ti gbogbo e ko le mo ku mu bi idan awon iwe iroyin lolokan ojo kan iwe iroyin punch iwe iroyin daily post iwe iroyin Vanguard, beware on ye the nation, you trust, go where, no.

0: fun iyun ti fun ti odun 27 ile ti won pe ni national council campaign council fun ti egbe oselu adc ni o bakan na oni won kede gome iyun fun ipinle ti kaduna nasir erufai gege igbakeji re ninu atejade ile to fi sita lati odo eni ti o julubadamoran pataki lori oro iroyin ati oro to nlo iyun ki frank shuaibu o fi die mule wipe gege bi oludari eka ipolongo ibo eleyi pe won gbele lowo iyun lo mo ni rabaji gan o fi die mu ni pe opolopo awon ti won yan ni oko kan ijeji ohun na ni awon sita to si je wipe oro yi na lo se ke lo din tin ko gbogbo omo nigeria lominu ati bi awon tin wo de lasilu won ti se yin wo wipe aha so se se cha ke foko eta gege bi pe ohun ni gba keji en ti o je lori iko ipolongo yun fun egbe oselu ti adc to si je wipe ni ahamo na lo wa o ton soro nipa na si erufai ni won fi die mule si waju si wipe akaimo ye awon ti won ni gba ti han ka won loko kan ijeji won ni gbogbo won lo bi ogbon e wipe won mo lanfani lati dari awon eka kokan kokan leyin igba na lo je wipe won o bere si ni mo ko awon awon omo egbe awon iko si won ni di ni okokan ijeji o fi die mule wipe awon se gbogbo eleyi lona ati ri won mu ipolongo ibo iyun nipa egbe oselu eti lo si ti butodo lorileede wa nigeria ki nkan o le ise iyun saaju eto odibo alojo eto odibo ati keyin eto odibo odun 7 iwe royin punch lo ko royin yi laaro yi
1: nje pa mo te si wa ninu iwe royin vanguard ti nbe lowo mi to wo ke ma ti gbo lagbon oselu na ni mo si wa olori oro Peter Obi na ni o nibi ti o tutun so pe oni bi o ba wole gege bi orileede Nigeria gege bi ibo ele to je pe won bi odun 2027 oni ohun ma ri pe gbogbo awon oloselu gbogbo awon ti won di ipo oselu lolokan ojokan ti ba fe gba itoju oni won ogudo koja orileede Nigeria gbogbo enikeni bi are ba nse bi ojojo ba oni enike oni papa julo lagbon oselu ni gbogbo awon to je pe won loka loga awon eyan sanko sanko ni oselu won ni gbogbo ito gbogbo koja orileede Nigeria o tu wa fowo si yawe ko ba wole gege bi awe orileede yi oni wi pe gbogbo awon ti won ba nfu ohun awon alude loni idele la oni ohun oni orileede Nigeria o oni ni bayi ni o ti enu ati elu bi awe orileede wa Nigeria bi won se si ni orileede yi ni bayi to ni wi pe won ni won lo se loni faranse lola bakan na won ni pe are wa ni se fun ose meta won ni pe ose meta ti are ni ohun fe lo oni are ti loju ose meta lo oni bakan na are lo si orilede France be o Nigeria ile njo are lo ni oni bo ba jo oni gege are orilede Nigeria oni gbogbo isimi gbogbo olude o oni ohun oni koja Nigeria oni won a lo si agbo ba lo si wori ki se wipe o lo si France Peter Obi no on bu enu ati elu eleyi nigbati

ibudo ọkọ ofurufu ati idagbasoke re Festus Kiyamo pẹlu ti se fidi e mule wipe pẹlu egberun lona 80 naira iyun 70,000 naira eleyi ti awon osise ngba gege bi owo osu osise to kere julo oni baba gbe kale ta wo gege bi nti oro aje orilede wa Nigeria so lowo yi oni ko ti e le de bi kankan oni ko se nkankan rara bi o ti wu ko mo Festus Kiyamo nlo soro yi ni bi eto kan nibi to ti kopa eleyi ti ile ise kan eleyi to je pe won se agbekale re amada ko re komoda bi ikolowo oja ni won ni eto yi mo waye gege bi ipade lododun ni won ni todun 2026 o waye o ibe na si ni Festus Kiyamo nlo ti soro to ti fa ko mo okun yo oni baba wu daada gbogbo igba bayi ni nkan won lorilede Nigeria to si je wipe gbogbo igba bayi bi nkan se won to o na lo je wipe owo osu osise ki fi gbogbo igba yi pada bo ti wu ko mo o fi de mule wipe baba wu daada awon osise gangan oni agbara orilede tori wipe ise ti won se ibe na ni joba ni an ti mu je ti an si ti mu se nkan lorisirisi o fi de mule wipe ijoba apapo won gbodo gbe igbese lati se ipade po pelu awon to je olori olori iyun fun awon osise ni o lori ijoko ati ajoso yepo eleyi to nlo lori oro to ni se pelu owo osu osise to kere julo be o ba gbagbe o fi die mule wipe awon osise ti kede re wipe bi ijoba ba le mo se egberun lona 1500 naira iyun 500,000 naira gege bi owo osu osise to kere julo oni wipe yo je nti gege bi nti won bere fun oni lo oto ijoko si lo lori e o ye ki idunadura ko waye lori e oni se mo wipe bo se ri iyun lodun 2020 fọnu latori 30,000 naira titi dori 70,000 naira eyin eleyi ti won joko so ti won si fenu ko lori e iyun lodun 2024 bo ti le je wipe awon osise kan won o ti ri 70,000 igba eyin o labe 30,000 na ni won si tin yi sugbon ti won wo oye wipe to bi won ba tun fi si o seese ka won tin na ki won yin ti won soke o won fi die mule lati enu minister Kiyamo o yanan na wipe se ri owo eleyi to je wipe awon osise ngba gege bi owo osu osise to kere julo iyun lakoko yi oni ko to won rara bo ti wu ko mo tori wipe oro aje orilede yi won ni ojojumo bayi niran mo iyun bi na loje ni o to si je wipe lati bo ti bere si niran yi na lo je wipe owo won bi igba te eyan dowo safefe ni ti o si fe lo ya da bi igba to luwa ri osise pelu bo ti se to kaanu awon osise ohun oni bo hun se wa yi lai so osise ko si orilede Nigeria lai si osise ko si orilede tori awon gangan ohun ni ero eleyi ta nlo lati ri daju wipe ise nlo lati ri daju wipe ohun gbogbo nlo leso leso iyun lorilede Nigeria papa julo lagbon oro aje nti npe fun na ni wipe ki ijoba ki won sise lori egberun lona 80 naira yi iyun 70,000 naira ki won ba won yin oke eyin ki won yin oke dada ka won o le je mudugudu isakoso eto isejoba awa ara wa lorilede wa Nigeria iwero Daily Post, local, you sit a lot of you.

0: so e ka bo pada nje ti gbon te siwaju ni won ba seju die eleyi to je wipe o seku ta fi mu awon iroyin on fun yin ta ja mara wa lo loko kan ijeji e ja mo mu lowo leyo kokan gege bo ti wa ninu awon iroyin on la ro yi bo ba ti kan yin be ba ti gbo number bayi a je wipe ke mo pe wole leyo kokan ijeji na ni ta si mo lanfani ati gba awon ipe ohun e bi e ti se npe wole ba koko ba ti to ni o oda e ja te waju nje ti gbo o
1: ninu
0: iwe iroyin daily post eleyi to wa ni waju mi ni ibe ni Peter Obi lo ti soro nibi iforowero eleyi ti won se fun iyun lana ode yi na ni o Peter Obi nlo je oludije dupo are labe ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC o ni Peter Obi fi die mule wi pe se ri saju eto dibo odun 2027 eleyi to je ti gbogbogbo tin kale kun gbagban yi o fi die mule wi pe ohun gege bi enikan abo ohun ko daju o iyun saju eto dibo ni jodi wa ti leyin idibo gangan ni o oni se ri ko daju wi pe ohun wa laye gan iyun ki ojo iti ojo idibo ko to pe ni o fi die mule wi pe se ri abo ohun oni se sege sege o ni se lawon kan le pa ohun o obi soro yi nigba to kopa lori eto kan iyun lana ode yi ni o gege bi en to je gomina tele ni ipinle Anambra o fi die mule ni pe o isirisi ise iwadi na ni won se lori oro aye ohun lowo lowo bayi oni bakan na oni won ko iwe esun ta ko ohun lowo lowo bayi o fi die mule ti waju si ni pe to ohun o ti mo nti o sele so hun gan bayi oni o ti yi ohun oni lowo lowo to hun soro yi aka imoye na ni won se lori oro aye ohun lowo lowo bayi oni ba oni won ko iwe esun ta ko ohun lowo lowo bayi o fi die mule ti waju si ni pe to ohun o ti mo nti o sele so hun gan bayi oni o ti yi ohun oni lowo lowo to hun soro yi aka imoye nkan n lohun se kini n lohun foju wi na to si fi die mule wi pe ohun o si mo nti o ti o je opin re o gbadua fun gan bayi ko ju ore ofe ati aadun lo tori wi pe kini owo olohun na lo nwa o se mule pe en to ba du to olohun to igbo ohun gbogbo loni aboda fun o lowo olohun lo nwa o tori wi pe ohun o mo n to le sele ti ohun kimi ohun ode lowo ta wa yi bakan na lo fi die mule to soro si waju wi pe se ri ki gbogbo awon to je gomina gomina lawon ipinlede wa Nigeria ki won ma wo wi pe won je omo egbe oselu APC ti omo egbe oselu kan ki gbogbo won ki won o fi awon to ba fe dupo labe ase egbe oselu mi ki won o fi won le ki won o ko won tori gbogbo won ni won ti sagbe kale orisirisi ofin kan emile patako be ba fe le we edibo egbodo san million gbe million gbe million pon won le le iku die ka to ko da rara
1: pe ni won ti ti ku enu ati
0: ehn idan pe ni oselu wa ara wa pe o nko le leyi o bi o ti wu ko mo

before you know ni lati enu liar this Olayola Adisa afia jemi no ni eleyi vita reloaded kama tesi waju gele bi mo ti so mu ni bi ago mejo bo ba ti lu eto wakati akiesi no ni yo ma desi eti gboyin fun eto ya ku ipale mo ati n play fun e fun wa lati igba ta ti timoti wa nibi bi pe eto e ku ipale mo fun awa alayeye ni bi awon kan ba ni awon lawon dajo na wo sona atawon to dajo na wo sona ati eyin ti won fi wi pe abi ati awa ti won fi wi pe gbogbo wa na lo ni nawo gbogbo wa na ni ala yeye kama dupe lowo awon alase ati apase ikoni yi fun afani ti won fun wa adupe lowo omo babi ni wuga ola adenike adigoke ti won je oga agba patapata fun eka radio nigeria ati ipinle eko awon lo sakoso radio 113.5 fm awon lo sakoso bond 92.9 fm bako na metro 97.7 owo won na ni radio meteta yi awon ni won se isakoso e ka ma dupe lowo won lekan si fun anfani ti won fun iyin ololufe wa wi pe fun awon ton ba ti dajo inowo sona abi ti eleni ti e fe ki ku ipalemo ori eto e ku ipalemo na le ti le se ikini ohun lo ni ranpe e wa gbo no long cap lo ni shoki lo ni shoki obuko yin ibi ti e tin pe wa abi atejise na ni e fe fi sowo eni ti e fe ki ati inowo ti oni to ohun se le ma fi sowo si wa tabi ke pe yen ti asiko ba ti tun baba ti bere eto na awo la fani lati gba ipe yin be na ni atejise ele fi atejise o sewo e je wa fun ni ero ibanisoro fun eyin te fe ti atejise ele ma fi atejise yin sowo lati sin lo bi eto ba ti bere gbogbo le ma ka fun wa lokoko ejiji e ma wa gbagbe be ba tin te atejise ohun abi te ba fe pe kopẹ kopẹ yi ni order emi lagbaja mo lagbaja awon ti won o se n gbo wa to je bi pe o ma n gbo wa daada won ti mo ba se.

se ni ko pe ko pe yi ni awon mi won tun ma pe pe ah awon fe ki eni bayi o ti se ojo ibi e bi ani last week abi o ti se wedding e ni ano abi jeta ero e ku ipale mo la pe a fin kira wa ku ipale mo inowo ele ti adaju eso na ta fe se ni oni inowo to ba mo ipo da o leyin to ti se inowo ohun fe ki awon ti won wa bo ohun se inowo eleyin ni a fi wa ya abala kan soto ta pe ni abala ikini abala ikini to je pe oni inowo le ki gbogbo awon ti won ba wa ba won se inowo tori opo igba ni awon alabase ma n complain bi pe o ti e ga mo ti e lo si inowo ya lagbaja ko ti e le pe mi pe se mo ti dele ko tun le ke mi pe ah mo ku inowo ana pe o seun ana o ni fi binu ni loruko gbogbo awon oni inowo ni fi binu ni idi ni pe oni inowo to pe we have like 200 in your 500 ke wa wo pe ah leyin inowo ko wa ma pe gbogbo won leyin kankan ko ma pe gbogbo won leyin kankan pe ah e seun ana o igba o le dele o ba ko fi be rorun idi ni ti mo fi ni eni ti o ba fe wa se ikini abala ikini a ti ko gbogbo won jo o da o owuko mi ni lagbaja mo lagbaja ti mo se inowo ni ojo bayi bayi ni bi bayi bayi gbogbo awon ton dide ti won nowo ton na papota ni mo ki koda ele daruko awon die ni soki te mo pe awon eleyi ko se ma daruko ni won ju gbogbo e lo e kuku gbogbo yin papota te wa o ni aki o ti awon ton baba yin se inowo ti won ba gbo ile won yin fi se binu pe oni inowo o ki awon ndi ni za fi abala yin soto pe abala ikini iyen oba owo de iyen o nsofe sugbon e fe ti atejise e fe pe loni soki ke eni to nse inowo amo e ma daruko venue to ba ye pe bi abi hall ni venue ti won si fe se lanfani lati daruko hall iyen ti di ipolowo oja niyen to ba si je ni adugbo e le daruko adugbo sugbon ti wa le daruko ojo bayi to wa le daruko ojo iyen na ti di ipolowo oja niyen sugbon eyin te ba fe je ka ba yin se lekun rere ke kan si wa iyen lo ma ba owo de abi agbiyanju agbiyanju lekun si ka ma dupe lewa awon alase ati apase ikoni yi latori mama wa ti dori giwa ikoni yi abiola peters mr perspective

ebi te ti n gbo wa owo ko yin te fe ki ati inowo to ni to won se e wa ni ni ko pe yi loba ton be 091-151-733-70 091-151-733-70

0: ipele ota enu ona gbogbo iwo jo ta nduro de pe to ba di ojo ayo lo ma dide oluwa gbagbara lowo ta gbogbo ota se ni ba ni daro ota to duro ipe to ba fe lo siwaju lo ma de pada ota yen ya were gbogbo iwo gbo so ga ni baba mi baba mi e ba se ota je lara mi yo Bibeli the wheat and the tares has to miss them. Oh, the battery law. One italo shale, one your tani money pala shallow got Jesu. Yaton Bomi won't basho go a lot of more any. What dash or talent silara money at show ye Jack Balo who had dash on your body. Eya ra mi ninu Oluwa ogudo le segun ota ile ohun lo doju ko David o ja sisisisi wo o segun gbogbo re ṣugbọn ota inu ota bi aso o fun ni wahala gbogbo yen paru eni baba mi baba mi ota to n be layi ka awon omo mi bolo ni jo roju ayo Oluwa fe mi re se tutu oyo yo yo la Oluwa ota olo ni le ko won mi lojo re jeje se u pe bibeli ni egbe ori soke yin lekun ka si gbe soke yin ona ri ele aye jo ba ogo ke wole dani obo ogo oluwa to lagbara to tobi oluwa to le bo pa lese loruko jesu gbogbo iwo ti ota n baja mo ni lati eni lo agbara jo ota lo le lori mo ni o di ofo lene Bibeli go sọrọ nipa enu ona oni you Peter will I build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Only what Peter only ori re ni o ko ijo mi le o ile ku orun apadi oni bori re oga ile aye ile ku orun apadi wa oga o ti sise latojo yo rowo o le je ile ku orun apadi o ti je ninu obi o litayo sa ogun to je lo ja baba re oga ise ile ku ni mo pa lese loruko Jesu iwo ti ile ku ise mbaye da duro mo ni No, yes, so don't want me for Show your ta at ota enu ona konini ko ma dide konini ko ma bere ise konini ko ma kawe konini o ma kole sugbon to ba di igba to fe kore igba lo ta yen ma dide gbogbo mi paru eni baba mi baba mi ota to dide ni bi ti mo ti fe kore oluwa ilu pa oya oya oya oya amememo ota to dide ni mi fe kore oluwa ilu pa Bibeli sọ pé ẹ jẹ́ ká gòkè lọ sí Juda láti lọ bà nínú jẹ́ ọ̀gá Juda wà lókè àwọn èèyàn dẹ̀ fẹ́ bà nínú jẹ́ gbogbo ẹni tó fẹ́ banú rẹ jẹ́ gbogbo ẹni ló fẹ́ bà nínú jẹ́ gbogbo ẹni fẹ́ bọ́ṣọ ògo rẹ àrá tó dàpọ̀ mọ́ iná àmì kan fẹ́yà kan ni ó ṣe àrá yẹ ó mú kúrò láyé. e wa gbo oro oluwa lenu mi iro isele si awon omo israeli ninu iwe awon onidajo chapter 6 verse 3 oya
1: o ti se
0: o ti se bi freddy ba gberugbin awon midiani won si goke wa ati awon maleki ati awon omo ila oru won goke to wa be ni ma won do ti won enu suru so ni won ma gogo duro ko gberugbin sa to ba gberugbin to awon midiani awa awon amori awa awon ti ila oru awa oda kan ni oluwa fi si won lowo te ba kan ninu iwo ni dajo yen ni chapter 1 o ni awon omo israeli deshe won deshe a fi won lo awon midiani lowa ibo wa la awon amori ti wa ibi la awon oke oya ti wa oga to ba segun ti baba re o se ogun ya korapo abori re so le sami mo pa lese lorugo jesu agbada ogun ti aye gbe si olorun owo ogun ta bi tele e owo ye gbe no jalo ori doka won ni igba ti won ba gburugbin igba ilo ta ma wa won do ti won gidigidi oya won do ti won won ru eso yen won le won de gasa won ni fonje sile o won se ka fun won ni be ni ma
1: nitori won goke wa
0: won goke wa
1: ti awon ti o won
0: gbe owo re soke e pe ni baba mi baba mi ogun to be pa mi le pa soye Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, won ti koko won koko je kon gbin igba to ku die to ye to ye kon do kore won ni ogun ye goke gbogbo irugbin won won fi koko sile malu won won fi koko sile won tun fo onje le kon le fi bo kon le fi si olorun oga so ma je agbe to ma ni eran ni ko tu lo eran to ma fi bo olorun mo pa lese lorugo jesu ogun to lo momo ma tu esu owo mo ni ogun ye faye re si o ngbo mi bayi o nwo pe se woli mo mi ni oga aro me si oni o to je ko gbo adura yi tori igba tu sile re ti de ma fi number mi le wo ma bi deja ogudo pe mi fun ise woli ati akose adura oruko mi ni woli victor elodi mo pe lese loruko jesu iwo to ngbo mi yen to ri po tegbe ni o ri pa won aburu e ti koja yen mo pe lese loruko jesu aso ise abolara re gbogbo yeke eni baba mi baba mi kila ye mi se ni boji jade si gbangba basagada kilo se ni boji mo ni jade e jesu se u pe adura to nbo yo ko egbogbon oko egbogbon oko egbogbon ba fi sere o gbon do so ni o ni bawo ni ilu to ti ku fun ero tele bawo lo se wa di opo laarin awon mo alade ilu daworo ilu to ti ku fun ero tele oga aje wa ninu ise re sadede lo to igbeyawo re lu sadede la da duro mo pa lase lorugo jesu agbara to be 20 wowo lo so gogo agbara ye fi aye re gbogbo yẹn ké ẹni bàbá mi bàbá mi agbára bí a ti bí mi tó bẹ sọ mi dẹrú ayé gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa tí wọ́n lára mi. Afẹ́fẹ́ ìlọsíwájú fẹ́lù ẹ́. Òróró ẹgbẹ́ dìde wọnú ayé rẹ̀. Ayé rẹ̀ dìde. Ó ní ṣẹ́rú ayé mọ̀. Torí pé gbọ́ mi. Aromesio baba aromesio oni gbo mi mo pa lase loruko jesu iya to fi jo baba ati ya re lati eni lo iya yen ton le mi wadi de yoruko jesu la gbadura wa gbogbo lohun yi o ni emi o dide emi o dide emi o sanu fun si oni nitori pe akoko anu ti de akoko ti de o ni osu to nbo ni sa ni on the 5th, 6th and 7th ojo karun ojo keje pelu di ojo keje ojo karun ojo kefo ojo keje gbogbo eyan lo nbo gbogbo wa si pade adura yo a pe ni isegun ni si oni a be ni ojo karun ojo kefo ojo keje o nje to ma je wasa ko wole ni wu e ni eko wa joko a ma gbadu ojo meta ojojumo pelu awe sugbon to ma fi sinu olohun ti pese e awon to ro ipe lowo ni gbogbo eni to ba wa fun pade adura yen ebi to ma sun nje to ma je o se wahala boni odide oni odide o ko gbo mi ni tori aro me si o to ba wa ya do paja abi to wa ni badagri abi to wa korodu ma ma fi deja ojo meta ni to ba sha ti de wo to ba ti de yaba wo moto to lo si makoko abi to ba do igbo abi mushi wa ri moto to lo si makoko sogbo ma bole sogbo lo si to lo ma oko round about bole ni rafiu street ijo wa je number 6 rafiu street gbogbo eyan lo mo be igbesi emi wa igbesi ara wa gbogbo awon to ma ba si pade adura yi ni ojo ta ma pari eyin meji meji la ma lo ma so asiri eyin fun e mo ni ogun abalaye re ayo ni gba lowo re wa wa si pade adura yen pelu igbale ati eyin meji gbogbo eyan agba ororo arugbo ojo lofe a ma pin manto fun e gbogbo ise ta be se oni pe ko le ri ogolo itiju ni sa ko ma lo sile olorun ko ma rogolo itiju ni o ko ma gbadura ko ma rogo bo gba se o la se ni lo agbo ogo re jade baba gbono ara gbogbo olori aye ni bawo o e ti ti meje meje le bi o

ṣe lorugo Jesu mo ni o pada sinu ogo oba to ni le ile jabu ara mo ni o ni pada sinu ogo pada sinu ogo ogo wonu aye re wa rogolo mo ni okan ni ogo osugba okan ni ogo osu okan ni ogo ojo mo pa le ṣe lorugo Jesu ti ojo ba le rogolo sa ti osugba rogolo iwo tori gbogbo mi mo ni wa rogolo Ishegun ni sioni oni isoji majemu ile anu la mati se gbogbo iwo ti ogunja to ba ti gbe denu ijowa Christ Consciousness Church of the Lord number 6 Avenue Street majemu ogo mo ni ogun re sewole tori gbogbo ohun mi ohun re sewole iya olala kala ma bonjo ye ohun wo mo ohun ko de ti dagba o ni ko agba e ba ko ndara ye gede dude apa o On the 15, 16, 17, yo, irole ni shubo onje ofe wa. Mabo, wa dara ko ma omo lo mo pa lase, aso ogun ade pada se la. Aye le dide. Loruko Jesu la gbadura. Wa ko se adura. Fun akose adura bi testimony abi to ba be ka gbadura fun e pe awon number yi 070 40 80 47 23 abi keji 090 2 8 8 4 2 7 2 7 4 7 let go 0 90 2 8 8 4 2 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

kalẹ iroyin ni soki lo nde se ti gbo yin lasiko ni radio 101.3.5 FM eka radio nigeria ti ipinle eko iroyin lati enu eniola saliu kodi ni egberun kan awon akeko lawon ile eko ijoba bi mejo ni ekun ikeja ni ipinle eko ti won ti je anfani awon nkan ikeko lofe pelu bi awon ile eko se nwole fun ipele eko 2026 to 2027 awon ohun elo ikeko tawon akeko ohun je anfani re ni baagi ikoresi aso ile eko bata iwe kika ati bebe lo lati owo ajo lalekan ayinla foundation ti se ajo ti ko rogbo ku le ijoba awon ile eko tawon akeko re je anfani ohun ni won je ile eko alakobere bi okeva primary school ogba onigbongo primary school ni maryland opebi primary school ni ikeja st peter's primary school adeliji jones primary school sokumbo primary school ati shogunle primary school ninu owo re ogbeni olalekan ayinla oni ajo na se yi lati demi pa eke awon araalu ati lati ri daju pe awon ti won ko fi be re owo ri na ni eto si eto eko to ye koro Ajo Lagos State AIDS Control Agency LSACA ti fi ikilọ sita pe ideyesi ni ifiyajeni lọna eto ati didanilekun lati kopa ninu awon eto to ye lawujo le je adinagba oku fun igbese lati dekun arun HIV ni ipinle Eko oga agba ajo ohun dokita Folakemi Animasaun lo fi ipe yi sita nibi idanileko olojo meji kan ti won sagbekale re lati la awon eniyan loye lori oro ofin fun oye lori ifiyajeni lona aito atawon iwa ipa mi eto yi waye ni gbongan Lagos State Chamber of Commerce eleyi to fi di kale si ikeja o fi di emule pe looto ni idahun ni kiakia ma nwa fun ipa o fi di emule pe looto ni idahun ni kiakia ma nwa fun iwa ipa ni ipinle Eko sugbon iteyesi ni ifiyajeni ifipabanilopo n se akoba fun igbese bi gbogun ti arun HIV nitori na o pe fun amojuto to peye lori e iroyin ni soki koni ju bayi lo lati kan ni radio 101.3.5 FM aago mokanla asale le o tun lanfani lati ba wa pade nibi ta ti ma mu iroyin awole sun wa si eti igboyin e seun be tin tetisi wa o eniola saliu loruko mi.

0: Toro ton yo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo to to ko pete esidanu nitori re si e ma laagun jina mo o eye powo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti nsele si oju wa tabi ani eni to nsele si ile ise osula haba ni ke mo botara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo tan fi mori bo lowo anna wo si gu atu osula eye solution powder o mu oju to nfu to ri bi oye bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible ma le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o kin ri nkan ka I ma figo soju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura tin tin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo ase yori ta ti ni kaima ye jeri ni le se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe le kini to ti se le keji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa ni le se osula haba lanada nu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri result re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa npariwo pe awon omo ri na dada tani se lo ma nda bi en pe kurukuru nbo le ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi npe iri nse gbogbo nkan wa ndo fun loju grandma grandpa ba se nko lugba be na nko lawo ninu le e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won mo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese mo fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko kori togi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju o ni relede gbogbo wa o address wa ni yi o olu ile ise wa wa ni ilu ikoro nibi gbogbo te ba tin bo e bo le ni Agric Bus Stop ni ilu Ikorodu Leko egbe okada to nlo si Asolo Bus Stop ile epo to doju pa Asolo Bus Stop yen street to wa legbe re Odo Arawa Street number 30 atun wa ni Isawo ni Abe Bus Stop te ba ti bo le nbe opposite Abe Bus Stop yen e ti ri bana Osula Aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni First Park Bus Stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe nlo si abata lodo osula haba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo ba o ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168
1: Agbábọ̀ wọn sọ pé igi gogoro má gúnmi lójú àtòkèrè láti ń lọ àmójútó ìrìnrìn ẹ̀dá ṣe kókó ṣe pàtàkì kí ọlọ́run ọba má gba òde ọ̀sán lọ́wọ́ kó wa wá ńgbà mí ẹ̀ pọ̀ tí o bá wá ń ṣe àkíyèsí èyíkéyìí àpẹẹrẹ àìṣedéédé nípa ìríran rẹ tètè dìde fúyà kó tó pẹ́ jù ó ṣe é ṣe kó o ti ná gbàrá náà gbòòrò tí wọ́n ń pe ìṣòro àìṣedéédé ìríran rẹ lórúkọ oríṣiríṣi má tún fà kókó ṣòfò mọ́ tó o bá ti rí àpẹẹrẹ àìṣedéédé lórí ìlera ara rẹ tètè sọ síta láti lè jàjàbọ́ tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ máa bọ̀ lọ́dọ̀ Osula Herbal òtítọ́ inú àti ìbẹ̀rù ọlọ́run ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ tiwọn kò rújúra.
0: Ilé iṣẹ́ ìwòsàn ìbílẹ̀ tọ́bọ ọlọ́run mi ń gbà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ilé iṣẹ́ Osula Herbal àwọn ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ Osula Eye Solution Powder Osula Antibiotic Powder Osula Herbal Bitter

0: na dada boju ba nyo ni lenu teyan si ni apoju suga ati ka koko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga asi ma sokunfa oju sisu ati aero onusun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin tin to bi e merin e marun lorun kile o to mo osun habitat ni ke lo nse le yin making ke to le seyo eyin te nse gbonse koliye koliye omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere la rin eyin tin simi lai mo ye igba loju ona e lo sun labitar pub omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi fi ti o le gberi mo o n lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o ko ni mu o ko ni mu awon omo wa o to mo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun abi ka ya ni osulabitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osulabitas gbogbo re lo ma bo sipo osulabitas oju lowo egbogi ajisanrin osula antibiotic powder on lo tele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara nyuwa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nda wa je chronic infection to ti mu ke lomi ko ta dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo le lomi ti se pato to nsele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara te yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin le yin gbinkin ke to le seyo eyo ti yin o ki njade daada gbogbo awon agbalagba o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti e yo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba feti o feti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nsi okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba nsoro nipa kafewe ati gbose itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re kawu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo tara iberu olohun lawon fi nsise ti won o
1: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje todun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye efe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe sticker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
2: eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori egbo igi osula bita e pe wa lati foruko sile a o ma so adugbo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma

0: le wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo tula bi ta o fo danu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona fun to nse bi ka po te o de ri po isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e o tula bi ta ni ka elo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu o tula bi ta ojulowo egbogi ajisanni
1: address wa ni yi o
2: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula ba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti yana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni yana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awani ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
1: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168 oju oni rele de gbogbo wa o.

0: I quick for the monolish in Bellatic on radio 113.5 FM 0704700 0704700 kini ohun ti e npa mo inowo wo e o ta ni e fe ki ku palemo. Hello, e jobe ba ti pe wole e ba wa yi ero radio yin sile ka gba wa ye dada. Hello, e kale.
1: Hello, e kale ma.
0: Yes sir, e kale sir. Uko ya so te
1: ti ki.
0: Yes sir,
1: mo ni joba
0: kala.
1: Yes, really popo presenta wa no 3.5 limited key. Ni wo ko gba lo ti duro ba ba ti close by ni yesu o sasa da nu program ni rara o eyin le mi fe ki o
0: e seun boni adupe sa
1: e seun ni duro gugu e ola ma pe da tori
0: godo
1: anti wo mo lara de to gugu e bebe ni jo ba suku
0: e seun goni sa
1: e mo ki pupo e mo fe ki o
0: yes sir
1: ma bo pelu wa
0: ami ami
1: ko mo fe ke ba mi play 103.51 presenters consolidation.
0: Consolidation.
1: Uda. Eba mi play.
0: Uda sir.
1: Amba ibo.
0: Yes sir. 0704700 ati debi an eje mu atejise eleyi to wole won ni e ba mi ki engineer Sunday won fi number won sibe sugbon a oni li ori ofe lati pe number won ipe won ku inowo ola o oni ti won fe se oku ya won ni Ijebu oni iyawo Ade ati gbogbo egbe radio ni kiti ilu Ogijo en to ti atejise ina ni won ni princess iyawo Akaje Semogba e mo binu won ni ki a ma ki engineer Sunday ku ipale mo inowo eleyi ti won fe se ni ola e ku ipale mo leti eto ni e ku ipale mo lati koni radio 103.5 FM. Ni asale oni oni e je nkoko mu ikini ohun wa fun wa Lady Barry Music Entertainment won fe se album launch ati award presentation. Lady Barry Music Entertainment won fe se album launch and award presentation. Yisha Lady Barry na ni oruko ti gbogbo eniyan mo won si. Mo ti so fun wa wipe pupo ninu awon eyan ni won ma nbere omi baba wa ologbe barista. Babaku na ni a fe fi eleyi se. Ti e ba gbo orin eni ti mo fe play fun yin yi e mo wi pe barista lives on. Then e je ngba ipele na in to tesi waju. Hello.
1: Hello.
0: E kale sa.
1: Oruko mi sai ko la to ni.
0: Lati Owodebo.
1: Owode Yewa.
0: Owode Yewa e ka bo so.
1: Mo ti lo de to.
0: E seun gan ni sa. Emi la fe ki ganga ganga ganga. Hello.
1: Abakale.
0: E kale sa. O ma wa so wa awon daddy wa lale ike.
1: Awon lo lo ka mo.
0: E ti ri awon mommy te. Aya yin le ni pe awon mommy go ma dige si. Yes sir.
1: Ni te mo gbe te o.
0: Ami.
1: Mr. Raymond ni pe lati Agege.
0: Mr. Raymond lati Agege.
1: Agege. Se ba re se ni ojure.
0: Ki le pe?
1: O se ni ojure.
0: Ko si wahala sa, e ma ri sa.
1: Eh.
0: E ma ri sa.
1: E ni wa ko.
0: Ibo mo sha e ti kun yi.
1: Wow.
0: Lati ko yi. O da sa. Be ni e seun gan sa. Yes sir, e seun gan ni sa. Oya e je ki adoke lohun ka je gbadun yin dada e o te ba ti gbo mi yin e ti mo bi ti mo nlo ṣugbọn mo tun si ma la fun wa dada tori o se se ki o ma ti ye yin dada oya